0: wala wala ya wala ga bin ala gore la kuranga nganya ga wanda ngora ini dia dikora yo na ini ga wala ngore la mono ya wala jilwe wanu gore la wala ngama chungu papa ya ga kora yo gore wanga na kuna chungu wanga la kore la wala yo la kore la wala ma wanga go wanga we ni na jilwe wa
1: Manjinira, we pala, Banya, Kal Kola, Baljon Makal, Baljon Mano, Nara, Mukurinja, Koranya,
2: Pride, Pine, Kotawara.